abusia ampa onyankopon owo honra esense me basa si su na nyame wo ho enene danso obewo koso awo ho anopei wo ho na ochina obewo ho na niemu na chi ni nchai obi ni ho awo tese no anopei sa woti mi ni a enwumu ibo edi na ekasa chire wa adwene Ebra woti me ne anopei ewo bro no no so. Wo basi mu okwa adwuma woti me ne. Wo tree mu woti me ne. Wo ki bicycle woti me ne. Woti moto so okwa adwuma woti me ne. Bebia wujina bi anwumu ibo eden ne kasa kire wa adwene. Onyame wo ho enura ene. He nani mu na chi o obi ni ho a otese no. Anopei Yehowa oye kronkron. Okrunkru ni no ono na ye wone nan ase. Odunfo no ono na ye wone nan ase. Ni a owo ho enura ene. Nasa no pe o ma de patchi wa. Ene na be ka che ready. Tiniri de wasiwa de na kuma nene krabe jini nyan kupo aye if you say enura no woho ene owoho obeto no eni ome nyina be chambati ye nyan kupo eni pe nyina be konensi ye nyan kupo ahini ye nyina be konensi ye nyan kupo tumi nyina be ko ye nyan kupo otimuhoda onyamini nasem hey

2019. Baby, so nyame a oma wo suna duane a the rain free abuanja si ano. Everybody sing the rain free wo. Sana na anya yamawa.

Opo bi amene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom she jata. Me ya she. Si na Yesu di mu. Kane ni ma. Abu bom u she jata opo bi amene na. Si na Yesu di mu. Kane ni mu. So abu bom. Abu bom. Abu bom. Jesus.